0: imokoro
1: neve
0: mogwa teri moshi extended family na inya
1: yesi
0: toka kuiro la mwale aragi
1: mambo ilikuwa moto uko
0: hello Meru FM
2: hello
0: hey
2: nikopoa
1: hata mimi
0: uko Nairobi
2: na msalimia mkoaji uko
1: hata si tuko Nairobi na tukopoa
2: pia mimi nikopoa mimi naitwa
1: Dennis tata Deno
2: mkae poa.
1: Pia wewe.
0: Otothi kerete olena.
2: Mbuki kerete ende Nairobi.
1: Aya.
0: Sawa.
2: Wa.
1: Aya, right, thank you.
0: Atothi kerete Nairobi. Nyatu tuwe kanairo.
1: Nyatu tuwe kanairo. Shamba la mawe.
0: Hello Meru FM.
3: Meru FM, hello Kasi.
0: Yay.
3: Karendi.
1: Ndea mama na dore kirembo.
3: Nemu ipio karendi.
1: Inyani.
3: Na kwero ore da kako ore. Aki toka go ande na jio.
1: Are no, buaito.
0: Dede.
3: Hey.
0: Hey.
1: Njereku.
3: Nenki ote are nyele.

0: matunda maa marĩagwa tene lakini nginya thĩna no marĩagwa kwĩ karũgano tweta mbwe
1: mbwe
0: ĩthiĩte yĩna yũra ĩkathiĩ karĩa nyamũ ciĩtagwa mbobua arabu ũthiĩ nyũma ya kũrĩa no mwanga ũkinyaga gita kabia ũkũrĩte kũgĩthatha kuma nĩo nĩo ĩtagwa tangũ iria ĩtagwa mbwe nĩyo arĩa yo ĩtirutaga ũtũgũta yo ĩrĩa yakĩmeragia ĩndĩ kagita gakinya gagĩthiĩ kagerie
1: nontũ rĩu mbobua ĩna mpĩndĩ nene
0: na mpĩndĩ nĩ ũmenye ĩkaraga rĩmwe kagarũkaga naitha cendi rĩkũ ĩndĩ wende rĩathiĩte akubĩ kũgĩtongĩ ĩkathiĩ akros
1: ĩgekĩga arabu
0: ĩndĩ ũkaigua akiuga mboya ĩtikwenda ĩndĩ ĩkambĩria kũũria rĩ ntakĩmenya nkaiga nkarĩaga mwaĩ nkĩrũmagia twana twakwa na twa mwana ndũkona rĩu ĩndĩ ĩkageria kuga mboya
1: nĩwenaguo rĩtwa mbere aumire agĩ mpĩndĩ ĩno
0: aumire aguo kĩgeria ũkiĩrĩra ĩona kana cikagĩthatha
1: atilisi nontũ tugaga ontukũ mũntũ nĩabatiĩ gũthomaga ũndũ na rĩtwĩ mĩtambo nĩtwathomaga ũtangazaji twaragwa rĩ wathikĩ mũthikĩre nĩũbatiĩ kũmũkenia nĩũbatiĩ kũmũmenyithia nĩũbatiĩ
0: kũmũthomithiaũndũ
1: mau matatũ nĩmabatiĩ kũgendania rĩu nĩmbambĩrie na gũkenua ndacoka rĩu nontũ mndĩ ndĩmũthikĩria rĩu ũkũmenyithia
0: ũkũmenya bũra ara mũgambo mbwe waumire
1: mũgambo mbwe waumire
0: na kĩatho kĩgire kũthongama mũno gĩkĩ
1: kĩatho kĩgwatire njara
0: kĩrĩa gĩgũnkenie mũno na bara bayĩte kwawingĩ na nabatha ĩthĩ baba kwenda kũmenya bũra gwakarĩka tene na bara bakũya kwĩrutane bũra kĩrĩa gĩtundona bũtakũmenya na mũndũ atakũmenya ũntũ na ũragia twakinya mbobo-inĩ muntu atithia eberua nwebanĩria bacũbanithia
1: mũtibatiĩ kworotithania
0: kworotithania nĩwĩtawa mũcabũko
1: yani kũthimithania
0: kũthimithania mũcabũko ũbatĩri wathimithua ũkebera
1: mũkathimithania
0: mũcabũkokũringana
1: gĩũntu
0: ĩndĩ ũrĩona twana tũtũ twarĩ tũrajire kuma Nairobi kana kethũngĩra kĩrini ketheru akamũnengeria
1: koguo ũbati kwebithia
0: ũbatiri kweberia
1: okay
0: wendi we ũbatiri gũbambana kũthima nĩwe kũthimũra
1: thengio nyo nontũ bakũmenyithia kau kambĩre mũthikĩria ta nĩ tũkwaria ũguo amba kwĩthaga kũrĩa kĩga ntũ bau bekũ twĩ na gũntũ gwĩtwa kwa urangĩti tũrambie kĩatho ĩgoro kwagu na mũthikĩria tũrĩ thaa ino rĩu twĩ na tangaza jibetũ ba meru fm twĩ na njona gaĩcima nĩ ũkuu wakĩaria nĩũmbĩtagwa take the public noisemaker the one and the only living giant Nairobi Kenya kana ũkambĩta ndemiĩrĩa mbororo twĩna witness nyamũ wa mũtungi twĩna gĩtuma makathimo twĩna mwenda magũrũ wa nyĩrĩ twĩna mũgũrũ ntorĩthara siriba na mwantũ rĩku mwaka ũrĩa twĩna we na kama kwaine tũraugire siriba nontũ andũ bangĩ maĩbakũmũrĩte akũrũ banjũri njega nĩbakũmũragĩria ara ndabũrio na atĩ bũkwenda na siribana bambĩra tũrĩenda kũmwona ngatũtotie rĩu kambĩra mũthikĩri ndabĩra nĩ cacoka ndĩmũrete
0: akaya akarĩrĩte mbi
1: rĩu
0: twaoka mũkombore ya kĩrori
1: nontũ nĩwakĩte mwanga gwa kanjũ na nĩwega tũkera mũthikĩri kĩago nĩkĩbuĩte mũno kwambĩria ko twaĩ nagani bagĩtĩo lakini ũ mũndĩ twĩna mũtaaramu ĩya ũrĩa nĩ ndairekta wa maũntũ mamwe tũkwaria nanĩ tũkwendaga tũnengera mũtaratara kaicima
0: gatwĩre gũkaria ta ibao imbi tũkwĩrĩgĩre mũnthĩ marũ tũkaria rũa mbere mambo kethie andũ bethũ
2: ankethie muthikiria wa Meru FM aratuthikiritie ari ntuoye munthi ntuoye ciri anyambura cia gukungwira ontwire bamukaria kaunti ino ya Tharaka Nithi mbitagwa Geoffrey Chabari director wa ontwire ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi rambirie goro akeni ningi kiuragit itongoreretwe mweshimiwa Aaron Cheriot urani ne seneta wa Kericho na mutongoria wa baraba ingi ndene ya bungeni ya senate andamanite na munini wa speaker ndene ya senate mweshimiwa Kathuri Murungi na seneta wa kaunti ino ya Tharaka Nithi mweshimiwa Gataya Mofaya na deputy governor wa kaunti yetu ya Tharaka Nithi mweshimiwa Nyaga Mwisraeli nyambura chegoro nirari mbega antiparumire kwa wingi tuoneria mukari wa county ne atharakanithi untuire bwetu na turi betu na nkurukito kwiregera mdiri ntu ya shire tukathi na mbere kuona neria gerekana rega tarira turonanirie egoro aswa kire atongoria baratu irigirite muthenya we munthi emunthi tukaigua twina chief guest wetu akaithirwa ari cabinet secretary ruko uranwe cabinet secretary wa public service atongora andamanete na MP wa Tharaka mheshimiwa John Kitongoa Murugara na mheshimiwa Barabange akaigua andamanete nabo na moroto we munthi na kuthi na mbere kuona neria ontwira bomukari ya kaunti ya Tharaka Nithi kurana kunywa mbia kurana be kunyobira biona na bia ontwira bwetu ba kaunti ya Tharaka Nithi na bira betigire twige sheria burambo mbakoromba atongoria betu na kariba kaunti ino yetu ya Tharaka Nithi ri ntuwe ashire na tuthi na mbere na kwaigathire tuthi na mbere na kweyana gitijo na kuthi na kweyana heshima atongoria baria miario irega kana gukuria ikundi bietu na nkuru kitu barombe no ntu ikundi bibibi gwa bikienda kuthi na mbere na kuona mbeca cia kwibukiria ibathi na mbere na kubatetheria kuona mbeca cia kuthi na mbere kutha tibu banking kutuma uniform ciao na nkuruki na kuthi na mbere na kubaigika biathoni biao na mishemanio ni yao nikaona bona mbeca cia kuthi na mbere na kwibukiria.
0: So thank you very much bwana Chabari ndiguo kiari uborerete muno ntikumeakana nutirakomana mtu kweberio
2: Gukuko nyambura tuga nyambura itie mugiranio na mbebanirie reku lakini wanatokea banagirie tu igaga heshima na nonto baba ingi kuona bakina guko iba mami bakwa kwenye mbo tutaina nabo akabisa no aburenge nyambura itagaga gukinywa kuguru na mbi nonto ingi wa uru mbo no kuma umaga kogu inchanga mukite kabisa kuborera wa kwa ikuthi na mbere na kwota iri njire mo yangere kana ya gukenera umaumithia manyambure ino turambiririe goro na ira tukwirigiri ga kinyamwisho ndu ya njuma mosi na njira ya dheri na njira ya kuthi na mbere na kuika ontire bwetu turi akaliba kaunti ino ya Tharaka Nithi
0: ini gatukwire thank you very much no ntu bwa kwirutania kwa kwirutania te wakija kya thoki gikubwa na wacho ka utokirie nkatho governor muthomi njuke no ntu bwa kuwata mbaruke ya thoki gitikaye kura na umwire itukenete twe tanto badaraka
2: ibwega mono muthikirie wa Meru FM na ibwega Meru FM no ntu bakinya kuthi na mbere na gupatina neti itukenete mono no ntu bakuthi na mbere na gukava event ino ba thi na mbere na kuiga thikirie betu bara bata bare ana bara batare ya bakenete na bakikungwa gira ntuire bwetu bare wakura bare thi na mbere na gutuga igira buthi na mbere na tuwata njara na buthi na mbere na gutuwata mbare utubwendete na tukathi na mbere na kutawira turi gintu kimwe.
0: Asante, thank you very much bwana Chabari.
3: Na ni mambo ngere cheo mambita babake Ethan.
1: Okay. Asante. Ndio
3: mudiunda soka.
1: Thank you. Wewe umetwa murambi wale tampango na nimbie kuletete na kiongo kikuletete.
3: Nioke na bwana tika ni gento gitagwa ukuruni. Ndakwira ukuruno urege kumenya. Kwaria mam tatije kwao ni mura muri na thagana. Kimenyi muge ni amenyage mikarire ya ntubao. Muthambi umenye ki muthambi.
1: Atia.
3: Na mwembe ba menye ke mwembe Tharake menye ke Tharaka na chuka ya menya ge chuka e kaunte no togo tobora.
1: Ah, alafu uwe mwa balaba kuina kana kwa jeto nagwe kweberuga
3: niyo ndi mwa balaba kuina ndi invited
1: ndi
3: dhirikari ya Tharaka Nithi.
1: Okay.
3: Ni manko nsinde temambira manelewi huko to changa mshe kidogo kidogo kada tukona kanini tukarumanira
1: bugane
3: nembi
1: onkenda bongela kidogo tu ke bora makwirite kana bora meka katira bobanga ni jeli bwe wana muziki ni kauntu kali kidogo tu okona bakongela gaka kobwa buru
3: kera ke omba kuongerwa ke thaino sekte ino ya untuire ni matu tengere ganto at least mto katio ni karwimbo akwenda koruta makauga tu ukedo kenda koruta ga untuire tiga gutinda wino getie na dia studio
1: tukalunga mira
3: gatulunga mira studio tuletere rwimbo
1: okay
3: tonto tariu ndi na good news omne ne zainyanya ne tukola launch a new song
1: lwaku
3: lutana dikirwe ni mtonge ruretwa untuire wetu
1: wow
3: Tolero launch raugu wow. Kainyanya riu wow. Masabiki ni mekale metyund manile wie karaga maigete kithani
1: thank you
3: eh
1: asanti
0: ngokana mono kinyago kuona ndora kuwa turwembo kumbe kamuntu gatenwa ni
1: eh ni kamuntu
0: muraro age ciaro no mbuge bungu enda kuwa lakini
3: gaishi matigankuire ni oguo kumbona nkalita gento gita kwankandamia norete na ndani
0: maguta maku mendeni nawo
3: mendeni riu ogatige ko ka benerua ni kamwere ka uko ona na go kiona ka wiki mtu ne boi mogesialo na anda kuira
1: thank you man
0: non te va agenda gatwaria na
1: kimbiti mitambo na ala studio non te va ko sufaka
0: non te va 1 2 3 pero eta wa
1: na mrembo habari yako
4: mzuri sana
1: salaam alaikum
4: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: asante sana wow maguita gata na anda
4: Niyo nde na ambeta kwa Farida. Nde muthambe ngeto mama Shukri ama mama Saumu.
1: Wow.
4: Yes.
1: Thank you. Nkwije muno kukuona. Lakini ntikwije wega nimbi tumironde nkwiza kila nanu ndironde ndina uragiti. No nkuonye nimbi kutumaga ikuletaga na.
4: Okay, niyo nde ata kwa nani rwembo. Ndendete rwembo muno na ndarwendire kuma tene. Asa rwembo lokonye ontoire wetu wake muthambe. Elo nde ata kaurangiti.
1: Okay.
4: Yes, twena ata gikundi gya TNC Ambassador Dancers.
1: Wow, thank you so much. Niyo tubwa time li. Tukali thaji ingi ndena kokeje batha twake na nusu. Okay, bela kya thoro no ikagia ta beje kana uro no ikagia twa kompya na kiuke ingi kya mwaka muthina kire kingi.
4: Leo kya thokya mwaka onde bora ntubeto batha kanithi na baba to dikiretie ni kiega. Na ni tukene te kinyane Meru FM kwitha ga be korabo na twithara kanithi baga tutetheria. Na mtura ni kenda gukethia kana kumwira ntu araugite akenja. Nimukuru eta kwa mbaraka. Musee mbaraka. Araugite akenja kuona urangeti. Kwina kimutho auirega. Na kwina balabange turutithanange yo bowira guntu na guntu. Balaugite bakenja guku muthenya waru. Nikenda turikanirie na bokiatho. Kina ni kwega na ukani bone nteto bai.
1: Thank you. Asante mama. Shukuri gaisimane nkuona kapo makuzia mbia tudindukani.
0: Ni.
1: Nkuona kuna mashabiki wengi mbona bakondoka tena lakini watasalimiana baadaye.
0: Hata mochogere majuma make.
1: Asante. Thank you so much kapiso leto kulenda kingajia kuitha tu. Lakini tukame akwato kwa kansanila na Thank you so much technical team na mwenye tukituma makadimo sababu ya kufanikisha ayo matangazo. Thank you back to you Kapi.
5: All right, Masu Majetu za kusoka Nairobi.

0: angra ko jasao.
1: Araba ore tiedri kare account ko baru tera wera abara kan ampado chira ba nation MCA. Non toba ba durire moanya moanya.
2: Ti quanto ba noti tu ko chobo ti nda tu ringa Saudi ko tu ko tangu ena ara. Iron kuranto vilikare na account. Neto choveri anto ba noti. Neti ku anga anga MCA atakwata na ngabana. Wa ngabana to tako dura na MCA. To ko dura wa wa anka. To dura MCA wa anka. Ncho to tera ngwe atabo to ko durire.
1: Kuroki barombe tendi wega ko batetheria wa kiwa kiorokira ba mbere ti au thokoni. Yao ko batetheria matumirima utheru wao.
2: Kioro ndiko enda guma gota keringete mbisa uthio batumira. Kioro guto ndete na njala cheto. Kero kene agu na maturubari mamu to thinete no to thiena thirikare go chere bantu.
3: Iro toni ne to na ti to tiko na bantu ko dia kioro. To na gatwe gaturuta kanya mo eto ka ke to na go mugo ni gato go thokoma. To njije kioro.
1: Reporter Amero FM kumantara chadaraka mbeta wa munyo kwandagara.
4: Na uu ni ukurimethe netu ya biashara ningetonki.